0: Nti o nyame betima boa wo amwetimi awo dojoa na wo sika betima hwen koda na ubokoso na wo na umani enye nua
1: Yehowa bene
0: na oye bema obetimi ahwema enwe mienu miensa na betima wo ama wo man aye nua enye nua wo no munye nua ibu wono ma wawo ba akumienu hwe ababa wo bi enye mi yase na bushafo ebeti sa bebete onyame fa babo wa ne currency ne maame e wo no nko ba akope ne maame si suo suo no de nko wo bebe me nko wo sa kasa bia e ma bita kan ye nko wo atwe e wo ko wo adan ko wo ko wo nwe twu de bi enwe sa die no ano ko wo ba akope sa ebre no no wisu sa kasa no ne maame ne owo sika ne nsam ye kama ana owo ba akope minko wo sa hu sa no twa sa ankrofo ne point wo ba ko wi no twa wo nyen kofo a o ma wo be nan inum insia nson no bo wo antwa bo a wo ne sai no o hu sa kasa bi no e ma ne bika no ka twampo a o be je de so wo ba ko pe no ti ba ngupim ba ko pe o e ti ba ko po de ne ba wi ase no e japade o yi nyina e de ma o ba ba ko ne ba ba ko pe afi no no prese ne ban enwo dudu enfa man but some point we try any say enko wo entwamu awo no ne ba no de ne ba yen oba no so e ba wentimi anwo cause no presica ne ba ne ngo oba no onwo dudu manu na keja ono na setimi atre awre ho sam ne say ne ba ba ko pe ne kai yen ono so sisi waye kese eti okwa kwa kwa ma yagwa yakotwe ne kese ne sade ne bia firi ne funa sepo okwa ywa ntima ma biem tim ba mje na se ahye kra uni uni obia biem ma me ne firi mu ne ba no de ne to ne so no seka ne ba ne ba wotutu edi ama no na kaja ka na se etimi atre amaja kaje efie kaka kese so ne ne sepo na kane na nanam na ba mu na ka omuja omatimi amomane amomane atimi agye no woni firi wo firi mukɔ ne baba akure ne nida no so no wo ko akwa akwa esagye okɔ wo ntimi ansa ama tim ono so awu etuti di seseka owo nuanom ewo akyire ewo mchenchen ya ka agye sɛ kanya de baba e ba koma kase nuan na efiri mu nuan na ekro ne me si lumba ma mo di lumba ho nsem a emu ma so lumba semu lumba wuye be si sabri me kam kire mo se be si sabri me se lumba edin nai enen we ka se e bitie si bidili tim liga wife tim do proni de bia mo di atem social media we ka tia we e ma obi a wote ni nchan eti ba bi on ka no mo mu di natem na nu ni ekohwe anye ekohwe a lumba ne ma aba ne ma mi ye ne baba ko imam sewa ese se fo ba mama mi sewa lumba ni ile ba ko di sewa ese ne ore ne wa brochure ana sa tim liga wife fo no mo koma sa ma me ne se an de di ye ma me no enyi ti ye ko ma ma me no ana mo di atemu ana se ne bana bagana nti asem ni ne bana bagana ana ese ne papa aye japade bi otoye nsuo o radio station se nyama bebebe lumba nyama ye eti owo nyama ni bitu oba ababe oba no be si ne maame ekura ne so ese odobroni ne so ano ne odobroni ne so efa ne ono ne ba ana si lumba wo mba ba bi o ba bi ka ho ana ofom ka ho ne so de ne call ba bi a omu ye nsue no eye no no de omu ko ho no yesi nkofo bu ona no bu ofu se adenti ana abrantie na ane wo firi ne maame wo ade che ne maame kura eno no e che ni kwase kokko ho na okudi na chini ne kobe bia ne papa ye japade no abrante na nyini ye eno tie mu na sendium oba be se timi tran ka se seko no ne ba na ko oba pon no ana se ka ko owu ne ko nyima ko ne ba ko bi yina tu agu sa wo ba na o ka sa de no ne fie na busua ho ne wo no de wo fie ho no nya de papa wetu eja sa asem no ne ho de be kan obi de se nkum ono obi ba ono ne ba de wonku no nkumu ba ade tia waba be kanin nuanu mu maame no wo kire se oyeba atan me sa wo do brini no sa de no ye no because I'm what you say about and say, and papa japa dear, it is so, but papa, oh, be a ya. One when you near, it is omunia a cambum. A bass young cochet say japa dear. You bet my young baby and your baby a great medici. Wo ye bipa na ti yase a wo bodwe ni se wo ye bibi de agya ntima o ma ana wo ye de agya wo mu na so ma me no akona so ma me no ma me kra eko a ne ma na o de abae che ndie o mu fo ho ban adin ti na ne ba na ti me firi apretire ho abagana so be hwe ne papa agya pade e ti sa akwa jimi nti konya ma agya pade ne nsan ye tuwa ye brace si ye e si enim si e firi wo kwa yese ye ma no bi ebi abibia ye no ye ma beti ma sua ade no na tuma be boa ye na be sua di nim enne se se o ya dwuma bi na wanfa wo ba bi anhyem bi na ma ba na tuma me hwem ye a wo ba no se woni ho no ma ajapade ne sen ye to ni na pre ye pre nyai pre me ma me boa se se we o mana de da but woni ate nti mi na adana dwendwene ade be chen adwada o ma ne be ko school sika be no mo de be ko school kwa me no me fa so ko school kwa me no me fa so didi o mo kantin e bi o kwa school fees ni kwa untue nwie utue ne kakra so beti metue wi adane wa dwendwene me bua e ka un ko dia ka jakanya bodi ampese bi na nya kontom na bo mu bia o ya kakra bi una asene no uno bi ani asem wodi wa de o ko ba bi but in kwadani ti ni ye prema omu tell me ba me si ye owa behwe abatan si si a menu ka sei o be me bu onuma wa wo e de ne ba kusie baabi on pese ne ba beba je se be ma ni wuhia na ne ba na ba fie se me papa ne asumesi ansa but omu be si a ye mnuanum na ehia ma na ya akono o menti na wo bre etinu maba ne ba yo no omu kwa kwehwe omu nya ne papa agya pade adwuma na omu yen ana se oma yensu ese a amu se ensu ye de se no omu comfort man crofade ato ensu no etikaman me ye ho advertisement enum na ka adwuma na ka engu na asai na maka se omu ya kwehwefo he ye bibifo adwene no eka no kona ka ade na asai iwi aka se yanka nu me firi mo na le chee pasa en na me de mo ma mo fato ho se na sample for jin ne papa tuum no aso Mr. AAA ako sample for jin ne nyuma o to ana na se so package no so to sa nyim no for band ana band no wo de na mo odi ejoba die no ne papa tuum no aso ofigio ba eno e mon fokwa na yie na sefo okuruma se ne ba eso mu a wey contractor ai se ono so no ne papa tu mu ne ba sumbi eti se bibi ba na wono ma eye enkola ni ti na ye bredi ama wo mu enye oba na otia ware na se koso oba na otia wanzo nche obeko but wani ni wo ma e ma wo ho no ti se ma eno ene hie nche na mu ti na enkola ni ti na ye bre o pa hwi isi abi no tuwo ni nyen kwa enti na obre nyen kwa enti na obre nyen kwa enti na wuda hunti mi na isi akora ni yare a uye bata hunti mi na uye bata impa hunti mi na agije sebi ku sebi nyado sebi mesemeka gisi bia ni tia bofoma ne ba yare a onfa ho no ne dadan mo no ma media chirema mi nyunum ho na akoda ni yare da ho no na bia wuwuo no gisi bia depa ni tia bofom but ni ba o penasem so yare a untimi na hweye ebu oba betuma frawa kan fidie ni so ne ba yare ni osu gisi untimi nya ahoto kra untimi nya ni ho no enkoye adwuma na osu ani e ne ba anono ne ba ntina obre it is a bon moment. I sit here to me, legal. I know the baby, madam. Maybe the enemy may tell me the enemy might try to be careful. But, and you say, Munmini, a quadano. You're a grinning quadano. Huh? Grinning quadano. And crying to me, come boom. Say, Mamma, or Dobrino, or no, the bar, a can. Mamma, say, why I saw a Britino, ne ba be ka ho ana silumba so wo ba ba ni o wa de ba bi ono ko bi ko wi ono so be ka ho o ma kan bum o mu ko yon papa japade ye tu yan ye menti ni ebre me bo o tu yon benti na ebre eh yon benti na ebre ah Dana Anna Sadi Binia Abatabo Mamma Bridge and Witty, Miss Mabamo Pamunka. Talk of Aquadana Sebu, Miss Remeka, a quality gem our bridge, as I'm an old baby. Now a bindit Mikesica at the Massa Woo, my menu. I was Aquadano. I had no new and my young Fakrani asking me. I can't cry and Hanaka woo, a could be sent Bissana. It because you insure, but an answer, you dear, a musu in tea, your jano coin. But I'm on it in your San Colano coin. Sa, I know, and San Colano. On my abino, and you were San Codano crossing, oh, my menu. San Codano, abino, when you knew a sin. There were could be tread, none or soft about could be. Uninsa, uninai. As a naked to be a honum. Say Gan Hanuma, I let it one my Kebaka say Musua de Kibijano quine. Bruni and Yano quine. Washena, my ne, or Nemino Cassay, Unipan, or your sofu. And any jay, we need 97 year 19, and need sa. Request was our water cross. I come home. Gan Hanuma. Yabeka kachero Eka nena yabeka kachero se oyebusudie Eka ne ko bi wo na se nsa eye nse ye nsa so 1 2 3 4 5 obi ko na nsa so ne ekoye nsia ana ekoye nso a oyebusudie igya ne kwan meboa eti egye ne pe bibi kwan a ni nim se igya wo mu ma mu trance a ka abia atia bibia onyame edie dwa mu no ka betima pie no na sa bre no ni igya wo kwan But in the sandy pan, you know one quaint beam. A complicated, you know, quaint, your mom quaint, your show woman, a bandit to me said that it is candy show woman, a big crown no make my catcher say, a money boy on the crown, and Kona Sakurani Sikan, and I udidi, or dear ABB, or dear Japadi. And Sakurano, so wouldn't now my baby kit will be two Sakurana, war bat and woe, a bandit my Jennifer with him. Eti mesre se enkwadana omu abane die omu ntina yen yebre edia dri ye ye kwa oba tebiye nwa numa opeso besiye niba opese niba ni isiye no eti akanfu omu onyumbi niya uwo niya uwo mibwa niwa uwo niwa uwo ma uba esiye uwo uje basi ya eye atiti ni arehuo basa utu ni si isiye uba Uya, udi sa boy yem ah minsu mati. There's an last time we can be say, be cry my cry. Ebuka kabone, mumu mumu cry my yana. Many a breed di di am kote se kabo cry my. And next year me tell you see an cry my no asem besi me try me match me say ah asem ni fi. No me match me. Alicia, so na unsu muti ya eya. Abwa na chana cry ne ne di agra na. Ebre team na mumu abran. Eya, nanka bese ne ba, awa wuna be wiyasi. Na akurani be frimu. Enka neno, niye jawo mkwain. Enne, yankurani ni nyawo mkwain. Okwa brite, nyawo mkwain. Akurani buwa numa, se okwene, adia woti miya ya. Shwe TikTok wa we, TikTok, we, ye kasa so ama fomu hei inasifuye. Jwa, okriti sa TikTok no, opa, mungu kwe se ni pana, oye sa adie no. Enne, uye sikeni. Okwa sa adia lebya, wano se ni paibu wa sahan, wani nai. Ye en kanina, titina koba ikasa akamemwa, ibe ja kwain. E ye busudie. But boni en kanji se ye busudie. Wani mkwanya unyame faso wa dupe wiasi. Sa adia ne unyakupo nama ibe wiasi. Ombe shwe sa adekwe ni bipi. Mishwe aplati ya baku bi. E video bi. Sabi, ne sa enti mi nina ye. Ne nai enti mi nina ye. What if you say, I could not be na okwa wo se o ye DJ awo bonyum o ye DJ awo de bonyum emrepia ihu achepa na mdi hu sa man bi na woni sa na oba besra ye sa ta mno na oba ini oba sa bi bi program bi ana sa be na mo great boxes no na me wo ho no ana papa ne bae ehu na ne yem crash ye but no de ne nan ene ne didi ne nan ana de chro ebibia ene de de bi o musa ko ti broni kru ko hu ne ye no woni nan ni nsa but ye nkuno yon kum sɛ nipa no nipa ne te ase ɛnɛ sɛ nipa na onyame nam ne sumie de ne ba wiase no ɛnɛ bibi apie firi ne mu a ayɛ sika ebi yɛ sikani sika sigani kɛseɛ paa sikani kɛseɛ paa ɛnya akorɔ nti yɛn mu sɛ no bi no yɛn nananom bi no wɔnom a yɛdi nipa bi awu yɛkum nipa bi a sɛbi sɛ kɔɛ mɔmu pie yiake bibi bɛpie pirim papa bibi apie firi mu aba

0: metete me a ne nsa koma no se no so fu mu na ne ma omunyim chuje kura omu do mas omu de mas omu fu nsa omunya no me na nkofo anu ne kan sem ka no dia enim sa antigres bana me che o akrofo wo ye wo mu mi nu timafo na brofo bini lu mayire no ne bana ne kroba no ban oba no ni nyasa wo cha bonte na sa wo se wo dwinia wo ku ba no poison ba
1: ele pode obana ele pode obana pa
0: na chese debi wu na wu cha uba owa ede ba samna beto bebre omuni tima ema omukura ba
1: ene kre omuni tima ba
0: e bia se we ukura ba e ti se e japa e ba we omuka che
1: Hello? Okay. Your friend say. Na ma kasa ye tintin pia o bon pai na dane o ma compai bon ye tintin pia fena dane duabo sabre die mi twam ho abajisia na yakọ akọ akọ bọbọ ho ni yakọ akọ fa nasem clinic ni diaba